Chise mudu nambitu ena sere isa viti. Vina fenda sanangola sarungo menda rongota sotale na itutuku varautaki. Usana ngole saraki viti menda ilovo langa iso na wala tutuku varaita tiko na nonratu na wala tutuku mai viti membaleta na kena ilo viti uongo na constitution.

totoka waka o tēnā ndomo I te se muduna mitu e na sere o sombo seramanda nai loloma. Wai ke mini nange ngole wau mai ni raita pinakana no mani mpula, ni maroroa, wami mbiti o wai ke mini na ngole tiko mai waka seasonal work me wau a kaiti waka tiko ene na vida na madawa Saoti ni e tiko na ndui ndui ni o ira rakilai ni rongole mai ana seasonal work ke ira rongole mai ana private contractors. E tiko na ndui ndui ni vindindinaiti ni matantu koviti ki New Zealand ve ira na seasonal work. Ve ke mini mbeka na ngole mai ana private contractor ya wili kino ke mini na viticulture, horticulture na maithawake na tapane ni teitei kena longa ni veikau. Dua tani nai koto koto e toka wei ke mini ki a kene mbale mbale ni ka e toka na nona pa matala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbuamola nandu indu e tiko I ke ni o ke mini na ngole mai na seasonal work ke vindi indi na tina mata ni tuko New Zealand ke viti e sapakanda waritu na I tuwa tuwa membale ta na nomini ngole mai na nomini mai ngaravi e na wano ni ndutuki na wano ni tadaka e ndu ndu iti hove ira na homa e na private scheme or na private contract ni kena lorei dake mai e sona lenga e ndau mai ato o kenda na Fiji diaspora meka wambibi na tambana ni Viti Council ni kito ndo ndike mati o na Fiji diaspora I New Zealand raramba Ke tondo wakailoa ni kune tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonro ira na seasonal workers era tiko na loma ni vendi ni dati ni matentuko ni shalandi ki na matentuko viti. Ke kemini na ngole mai na private scheme. E anapanua e kere.

tiki na muni da un garau na na muni I bula ni ongole mai bula to ni sulanti oni na no mbeka ni na mai ali e le bona ka ni rani boka e tora oni na seni kune da mai kina e ndo bula I le bona I tutuku e sobe ki mai mina sa tiko makawa tiko e atero ni sulanti e na rao ni ndikeba e sona I mui mui ni sana soni binaka rani kune na I tutuku ni ngole I balibile wai se sombeka na na veka e mbiu mai e na newspaper nda roni reidhi kina e sona I tutuku e sanga soa ni ronga vina ka e ndona panua e kere itu kina muni nganga rauni ni tango maki ke muni tango maka na muni mbula mera mara u irna veka muni mai na nuanda vina olomani mai viti ka kenda mai tiku mbula mbula ka mara u tiku ka vei re reidhi o kenda na tiku ongo e ati

Na wā lewa we kem ni na samara o mai, wā nunui we naka hani we kem ni e na nanda wana ulu tiku e ningo e na ngauna ni nraki mbatambata, o wambauta me nda waparau, nda tango makikenda, nda mararoi tiku na nanda mbula, kanda pilo mani tae tiku na nanda wosa wakaviti. Wabi we naka verto, ena kena soli tika na ngauna me rao ni tarongo da e sona I tutuku ena non da bosa wakaviti. Ongo ngana nomuni nda unive ngarabi Elisapedi samanu nua ganivala waka mwade tika anive kemni e me dhava na madha o katumai minda gei verongo di tomo talikina ni te mwade tukamanda.

au tutu e tika an toko to ke tani ni mo to yo papa roru e mo taracho karo ko ia ko tiki me tutu ta yo ro ke ro ke tutu ke ta to ka to to ino po te tek mo ko ka ko mo to te to ta to ti to an ta to te tutu ne te ta i ran ta do e ka ka ta mo ri ki rai ka ka ta mo ri ki u te ki tutu ne ai no ro mo te ta yo tutu to to I rute te tutu na te tua. E te kakiri ki te mwene e i tona, tona karantato e tona pakari, tona marama, norunga te ia tutu tāna e tutu mwene. No te tu atoua te kimi kimi ni tona manako, te o onuanga te iau manako, norunga te au tutu atoto. Te tutu e i rute te puka tāna. Tāna te liepe mai, e pene a te au rāki mua, me kāre mea karongorong mai koto tātou rātio, a te au tātou ki mua, haroko e aku te tapai e tu tai ngā manako, e i tauturu, e i e tātou kātoto. Taka ke rā mitirira, no koto e karongorong mai ne, ke tauturu mai te atu i koto kātoto, i roto i tō koto ngutuare, e no no maire i te ia atianga nei. Tarau, karong mai te maanga i miti i mene no tātou, no roto mai te tā tātou e gāri si e Kukalen Christian Church, e te oronga i mai te aku te ia siri, e te tai i taiake, e te tō atu e oromi tu ai, koe ia ki tōne ngō kuma, tāo ki aga mete ki te tu ia koe, o koe te oronga mai i te ia siri, ki aga tangi tangi atu te imene ki runga, i te rātio te au tō atu e tau. Nani karong mai te tangata Kukalen umake, karawe tō tātou pūre, a kōti no runga te tuanga tātou e kumakumanei.